lo ya nyo do cha byum ji yo ha chong le ga nya le bu tha nga ya nyo yo ha cho gu tu jo ko ni yo ti ti ga cho ho ko ni yo le hu la na ma ya mo mie le yo ha cho do cha e pho ne ma ya nyo du tha ma ya nyo yo na lu lo he nyo so ko ni a ya bi ko lo ye la ne wo la ko ni pa ya ta phu tha ju la ma ya nyo nga ji a ya ni le a ya ya ne na ha nya du ne jo da ma ya nyo na li ti pho le ya e la ti chomo le me ti pho le akha do te ba ji chomo nya lo tu mi ne thai do ba du la mi a le nu nu yo mi ne ti po na nu ka nu si la nya yo ha te jo ko di he ka ne ta na nga ma ne myo du le pha da ne ma ya nyo nga ma ne myo du na ko ni sa tha ni wi tha yu ka chai si a he pa the thai jo wa che mai sa na nga pa cha sam phan ti sam kum pa cha sam phan yo nyu ma na ko ni so wo tho che mai la nga ya nyo na ya nyi na ha nya pho na ko ni po ke la ko khu ma kho la ko khu nga lo ya nyo pho na ko ni a m ti pa ya si che ko ki lo he la nga ya nyo na fe bu pho na ko ni so wo tho che mai a m ti pa ya si che ko ki lo he la nga ya nyo na ya ga ji pu la do cha pu la sang lo ye nyu je myo nga sum ni si ko je myo si le nga ye nyu na ti to pho le yo ha le sun tua le pho ne ne ko lo pho da ne ma lo ye nyu na o ji yo pho na o gla hu ma lo ye nyu a ye bi ne la ko ma e le bu pho facebook pho ge to lo ye nyu na ni so na ko ni wa me me le a ye le pha me he ayang le nge an thane bina ma ye nyu cho mo de cha le pha lo to e pu la ko lo ja an tha lo ye nyu le a ma no me ayang le nge an tha ma na mi no ji a ni thi wa a dom si a ni ji me da sa na hang lo do cha sa ne la le do cha pho ne la se le nga ji poi ma poi to ni ayo ne ma chale jinya to ne chi bole me ti kololo ayo ne ni na usually the bo ba gaja mui nga lo cho mo lo na yo ha mi ya bo mi da lo te cha chang ale tro thu phan la se le ale ni wa na ha lum si po ko ni ji ma po mo ni de to ko ni ti na chi ta le me lo chi cha le bo tha adol ai wa ji nga ji chime ma si nya de ko mo ma le di cha cha mu tha mu nya lo ye nyu ko pa lo chin cha le la chu bi le cha tha nga a ni wa ma pu mo nya ko mu du le mia le pho ne ma de ko lo na da ma ye nyu

같이네 아지로 아요 마면 돌아네 아명네 뭔가래 레호네로 아요 마 돌아네 네 뭐나고 네디 마고니 야나 하지 푸야나 부 초카카라 등아네 초카카라 드야나 하지로 터미네 나야 푸라 비조이지 마조 퍼드네 다 비조이지 구구치치치 드네로 예뇨 알레 요하 아가네 좀 뭔가래 아가네 좀 요 비병아래 으으라지 체조나 부회드네야 비종아로 인요테티아요 마지 후안에조나 후안에조나요 아요 마누마 상아네 에 마조모가 거닌 발레 이나 요하 마다 마도나로 해바 후안에조레데레 요하 아요 요하도 풀안에 고로조레데레 요하보네 고로조레데레 치타네 비조게 아요 마마조모네조나 요 마레누마에 tulunalia jeye nyata mine mojo na wetuwe yodi ya gunga yumiabuyo yualine yoha yopu lane kuchitale hale mamuji ya yumiabuna hale manipoji konudula jeye nyata mine achoma kumkune pula engalo mpula jona lo inyo tolu koni pila nyanga ye nya kulu yutalo bakane ya sunku tega ne kulo yutamole ko yuha ayobu la lo tulu pirinya nga yenya adi makana kulo manim ko mojo na ajiji ko piranya mi lo yenyo go talo sa pula ne na ga pula ne kulo ho mine umya ji piranya nga yenya tu mine yuha ku pula ne ko ni kulo bijoy na ko ni adi ma ko ni nima sabu ya ko ni ku le yuha ne gadu le pa bonga yenya hua yo yina hua ne ma joy le lo tipo na lo yenyo tu ko ni yuha ji sabu joy nga joa hua ne ko ni ya jo nga ne tu ko ni yuha ji tete jo ya jo bu wicha wicha le bo me lo yenyo wicha wicha le hua ne ti cho mu le ya ti yam le jo ji na hua ne jo yi le yuha ne ku ne yuha hua yo yi nga le na yuha ji yuha cho ne kolo ya nui nga le ya ene nga lo yuha cho ne cho gui du ne kolo ya nui nga le na ti po na kip to lo yenyo le yo jo na le ma mu du na th le tha ho ji tha ho ya tu lo ya ne nga ma mu du na hu na ma ya ho le nga le di ma ji hu go te ho le na di ma ji a ji ji pu la nu la mi ji ya te mu lo cho ka ji nu la nga ji na ma mu ji te ho na di ma tu ga ma ani pe nga ji le tho the lo ti ji adi ma khajuro ga ma ani tulu pila nga lo aji yo de de ko ni ti ji gata kala ma chulo le gata chudu ya ho le aji gata chudu lo adi ma ji ga ala phale la che phale na ma mu ji te ho na ga ji la ha ko ma che le yo ma mu te ho le mi lo yo tu mi ti to yo mu ga le ma mu ga le ti to ho lo me ni ya nga ya nya ga pa bu tha lo na adi ma ji ayo manjio ulange uchipo jiko ninge usopo kongele yo halpai matu ayo tulodu nga la le la che nga la le ina juwe nga le kolo adi majio kolo ya hoa jilo le molange lo yinyo molange hua oje numa juwe nga hu le la che nga lo le achone kolo ajibijo nga le kolo ya hoa jilo huna koni yo ha ya ulange le la ji che ulanga la le o tu sat de ne ulanga la le ko lo ya ho nga yenya ya na ba yo ti to ne ya ho da nga ye nyu ti po na ho hi nge ya cho ne ko lo bi di ko nga bi e ko nga le ga gu ne ko lo bi ja ko nga le te mi ne yo je na ya na ha nga ye nyu na ja ti ko na ko ni adi ma yo mi abu ko ngai yu ali ko ngai le ikam mu thu ma mi mi na abu ko um bu lo abu te um bu lo ikam mu thu yo di nyam nga je myo mu yo di nyam nga je ga pa bu tha lo yin yo myo um ko yo nya le ko pi to pu ra thu ko yo nya le yo ha nyu dong ga ko na ti je ma bi mabi khai ni ho sa nya nga je me bu thu lo yin yo nyu jo na tu tu ne ho um pu ra thu umwa ne huma bu jo nyu pu la ji bu tu abu na thi nu ya nga ne thi nu ya tha ne lo yin yo na yo ha mo du ma ho sa ni nge nga ji yo ha mo du ma ho sa ni nge a ju ma ho sa na ko ni pa mo jo na lo yin yo mo jo na ko ni
우이 야채라 거니 레 디드나 을앙알라나 야 우이 체고라 유뉴 마오 이니 호주주주정아지 명지 레레 지레제로 나호메메 거니 마자니로 우마코 코코코코모라 거니 마호상아지 요하무도 나 이거네 우이 아야 부이나로 유 호제자코 저이나 거니 가포코 파란나랑알로 요하부 나 우고지 우이 체마 우이니로 유 고빠묘아 제가제네 음조로 나 Now, do do lang to do do la, do do la ne, hoja jako, ayako, buile, kapo, gone nana, na yu charanga, konima unilo, aje, jojene, hojapo, ajalemne, ayam go buime, yunga konima yu le, yu yam, kura konima unilo, in yu buine, modu koni yu le, nirangaje, now so soranga konim. Le, aladi ma palanga, jinga, lo, modula, le, rama, onilo, in yu termine. Adima mio a jemunya jene a jega jene hepo a jega jene lo inyo yonya a jenya jene yo hamo du ma hosa ni nge nga je a gu a kolo a yo mea bu ko yo a li ko temine adima yo hamo du yo haya hosa nga je yenya julu we na koni ja gula na ya janga yenya kum ku ya janga yenya na munguna ka poko na lale ka poko na la na a su a pa ya a su a pa ya gu na a yanyi gu ne pa ka pa ho ya pa ya ime na pa ma pa ya Ya papa ya sera ime ma inya miro apipi do ma inya mi choka do na inyo sa maena koni inya bolo na yu kula na koni ya yu aje lo le yu ha yu kula na ayang chala na ya yu aje le mutu na gato le tutu ma ya honga na yu kula na chemo bila na yu ka na di ma yu to timi lo ye ye chomo le me lo inyo to miya ni ya yu bionga inya nguna di ma to gama lo le nga gato me na go koni yo miya le lo inyo he na go ne tana koni itju koni mani ya doje lo itju koni na yo haji achu ayam jana koni le na ma pula gang yi nge achu okamna kai le ya gaji lo inyo to mi ne hena koni yo ha mo don ga ga ya ga je le ma nge ni lo inyo go mi omu ga te ma le je ni he jang jia le nge yo ha mo do to pula mi nga lo le pula ma pula koni chai mi nga lo ti ji chai adi ma mo do ji sa yu sa ame hoje le ma nge me sa hoje hoje ajira le na nga ji nge mi ha nge nge na gane ta na do cha de bium le bina ha ne ka no hele le mu tha ga le pa ne da la ma ya nyu le hu e ne do la me sum hu la sum ga na ko ni le phe ne ma le nga hoje thai pho na ko ni poe le nga ye nyati ko lu na da ma ya nyu

Nya duada ngelomide. Adihanya made lo ade. Bamganya made chomji chhamya ma phu. Ma phu le aume. Adibam je nyu soi na chomji che phu nyu.

no amaya byum male ti jo byum la ami ona micha no jaho yakho byum mele bacha si che jaho ya lo byum mele mio amaya byum male ti jo byum e yene ma bi la ho ma hum ma me mi o yene ma bi la ya ma da me ye bi la ho mo ye bi la mi la ya da ho mi cha na ja ho ya ho pi la me mi o bo chan si che ja ho ya lo bi ma me le Ama wei ma bim lo me bua hoja wei ma udosi ma da bim lo me bimicha na ja ho wei me bocha si che ja ho si lo da me mio tila ni la la bim bim lo me abuti la la la o wa o Tila ni la la bium bium ha Ni si son si ma bium la me bu E si nga si ma bium la nge mi o Pe pia mo he la la me mi o Pe je mo he ya la me mi o A cho cho mo do pe mai sai yong we yong la nga e gu ji chi pi do pe mai yo sai yo se kha la nga mi o ole nge ole mi o na ola le nge ole mi o si la ye la la bim bim nge mi o Na si la ye la la biung biung e dumi dum do ma ga nga no ni je ya bo ama mi o we si ma hu ho la nge mi o pa la ya wo pa nga mi ya che si ma hu ho la nge Chi si ma o ho la nge mi o Wo la ya bon lo e pang e Chi la e ya bon pe nge mi o na Wo si ma ya bon pang e Chi la e ya bon pe nge mi o Bo le mo pie chang a o bu Tula ya yo haga chi nga mi o Tula ya yo haga chi nga ya mi nga le ya yo nga le na nga nga De ya nga lo I khe nga

yamba la fuba abate ma he tim tim dile so yora nga bate ma lenga yi fuba so kula mnya hala tsengwa kho tsile so fula shenge kanya kanya ba ya ba ya ala tinyi zo ba ya ya ba ya ba ronga fuba nya thaso fula bronga fuba ya so fula bronga ilanga ada ba ri zang ya he a ale kringa be nga kula nya he a shi ma ba ngwa ama sa ba he yi kwa so kula mnya ga tsi ngwa e tsi sa ko hwa ni tsi ngwa ko tsile aba te ma he ti mu ba dili ya ba de ti ba aba de ma ri so ya shinga kanya ba ti ni zo ba ya ba ila ba ronga ngwa za no fu ba so fu la mnya he tha so fu la ba shinga ngwa he yu a yu ma gu ba shinga ma yi tswa ba ni nga kanya ba yi za ge a ti nya cha mo na ngwa pip gua pip ko te ye jeng ko la ba he a shim ba ba he a ma sa ba ti ba a shi pu ba he kanya ba yi za ge a nya ma cha ma kha ba gua so tan cha wa nya nge a gua ye hian je shi ye hian ji pe ngo ba nya yi za mo ma ma he gua hi kwa de ba he a shi cha sa za ma sha a shi cha sa za ma kha ti ma ma la jo nge a shi pu do ma he gua yi ta go do ngo ye tu sa pa ro ngo a shi ya se pia ya ba he ti wo su mo a zu do shi nge ya ba be ba ma ngo ba nya he a yi za la ja ha a ti li ma ge kle chi a ma ge kle chi yi she ba he nge ka nya ya ba ya ba nya he ya ba nya shi a shi pu ba nya he ya ba nya ba di chu ma chu ma tsa wa ja bu shi nge ngo yi ma li na ke ro nga ya ba ma nga are ba nya he ya ba ma shi ge te he ya ba he gua cha se cha ma ya ma ge ro ngo a gua yi to se pa ngo te zu ma be cha se cha ma pia gua zu do ni he so ra yi ti a ge shi nge are ba nya he a za yi za la ge yi za yi za la ba he yi za ge wa ti kwa shi bu ro he yi za la ge ti a wo he cha ma ge a ge yi ki ma shi shi nge a ba ya ba ge ti cha li ya ni ti be pia a cha sa ma gu du shi nge ka nya yi za na ni ba ge ya ba nya ge la ba nya ge ngwa nya ba chu ma sa wa cha bu ro nga a chi bu ro ge ma nya ge ngwa yi ma le ki bu ro nga ka nya ba a yi za si le ba ge yi za ge no yi mi gu ge na ni ya ba la re ba chu ma nga ti le a ta cha ni ti kwa sha shi nge ba sha ma ngo ma nya shi kwa nga a bu a ba ma zo su ngo ma nya nga a wo zu mo zu ba nga bi hua a yi kwa de la cha ni he a ti le ta yi jing a a zo ma se nga su mo ba ge su a ba yi ma sa cha ma nga yi za yi za a ka nya yi go yi za si le ngo ba nya he yi za ba nya he a yi ni ya ka nya za go ba shi nga yi ti le se ngo ba nya yi he ta de chen la ni nga ya ba le ti ku mi sa ngo ti le ti wa cha na ma ti le a yi sha ba shi nga ka nya ba he yi za he a ma sa shi nge ka nya ba si le ba ri a ba tsu ma tsa shi de chen ga ba yi he gwa mi wa ti a na ga ni nge a la du la ni la o yi he ri ga ba la a ba tsu ma ti ta cha ni ti le ko shi nge ka nya nga ka nya ba a ba tsu ba ga ya ja ba le a shi ko lo nga a ti ba ngo ma nya nga a bo a ba ma zu su nga a ti nya ga bo a bo la ko shi su ba nga a bo yi ji zo te le nga ya ti le a ta cha ngwa ti le ko shi shi ko nga a wo tsu mo ngo ba ya he fu za shi za ngo ba ya he su ta kunya ma ni fu ngo ta kunya ni ma shi nge su ni sha ma ngo ba ya tyo a wo li pa li ma ngo za ni za shi a wo tsu mo le de a ta cha ngo za ta ho le za ngo ti ni ni pa kho chu ho nga ma ga su tsu mo ya he pyo shi nge ti ya shi la wa a ya ba la yi fu ba a ba ti ma ge ti mo ba so ma ge a la tsu ngo ko ma ge ya ba te ba ma yu ri shi nge ya ba ila sa la nga sa la ro nga ngo ya ba yo ma khin ko ya ba pfu ya ba nya kwa so te what's a so pa sa ma mi so nga pe ya kwa ka se me so kwa ng ban na do shinga e ni mo kha e pu ng ban na kwa ya ba di a yi pu kwa di di yu a yu shinga di kwa a ba so nga ngo yin za ga la ma nya ga ye ma yu ngo te tsu mo ko ma yi pya sa la shinga e ni mo kha a te ma nga a le banya ge san le nya ge a wa mang a ma ma hen ye bu ro ge nga a wo a ma yi la zo pa nga wo ka ti yi kwai la ni nga ga be ga ga be la ga cho la nga a wo chu mo ra ge nga shi kho nga ma ngai ma ge no ti de kwa a wo yi zo mo zo pa ge nga a wo a ba ma ngo a wo chu mo pa ma te ba ge no za kwa ba ge no ya la ta kwa kwa shi sha ya la kho ga be she ba no

gamma shonga ama sabai guavo yiji zotele benga ama tele kwashi ngwa ibra te gengat ma ngwa te matele pima de de atia shanga shanga ati banya shonga dala ke a magwa te khwa kana nga ati nyi ke ba ma magwa he te chep fa nga shonga nga ati banya te bo ba ma magwa man na ke je ke a tha shi la wo shi ko do ma ya Hoi sa manga, just so ya, will listen more. What the fulanga? And the bank of the Colonel Nanga Shanga.